gesso, tasso. Sempelo kuti ngiyathanda, mihla namalanga mawudinga, mawushashu uyangishiya, ebantwini besu uyangiphika, ngithi ngithandana nawe bathi uyangiphila, akusiyona indlela yokuphila, gesso, tasso.

Ngathi sina muva liyabukwa. Ongafuni ukusuka siyamgudla. Uyazi vele siyabududula and the footless group usikhuthu